0: Kung minsan may mga gurong gano'n, ano?
1: Oo. Oh, oh. Sayang yung 5 hours. Nakatunga nga lang kami doon na kumbaga 3 hours laboratory tapos nag-download ka lang ng SAMP noon. Eh, hindi pa natulig. Kumbaga, bahina yung net. Wala na. Tunga nga na lang kayo hanggang matapos yung oras.
0: At ikwentuhan na lang.
1: Ikwentuhan. Sila lang, sa unahan.
0: Ay, kayo sa likod, ano ginagawa nyo?
1: Doon lang po, tutulog, ganun.
0: Ay, pwede matulog?
1: Opo. Ay, yan lang yung ano. Okay naman, may break time yung 1 hour. Pero yung 3 hours, well, 3 hours, wala na, natutunan.
0: Pero ang importante, pag break time, hindi kayo pinapalabas sa kwarto kasi aircon. Pwedeng doon ka lang sa room.
1: Ano po, may choice ka rin lumabas sa canteen. May aircon din po sa canteen. Kaso pagka sobrang dami, hindi mo naramdam.
0: At saka mahal ang pagkain sa canteen, ano?
1: Ay, opo. Sobrang, yung sesto nga po, 15 eh.
0: Uy, huwag mo sasawin yung brand, masama yun.
1: Ay.
0: Oo. So, yung ganong drinks, mahal, 15.
1: Opo, sample lang yan eh.
0: Wala bang mga buko juice or gulaman, ganon?
1: Meron po, 15 din. Wala silang 10 piso. Sabi ko, liitan naman yung baso, hindi ko maubos.
0: Okay, pero iba-iba naman. Malaki naman yung ano, yung kesa sa binibili mong sinabi mo kanina, doon ka na lang sa gulaman, malaki-laki.
1: Hindi po, kumbaga, bagong inumin naman.
0: Pwede ba naman baunin sa kwarto, di ba?
1: Opo, hindi nga lang malamig.
0: Ang dabo reklamo.
1: Pinalamig sa aircon.
0: Ano pa? Anong song ngayong linggo to?
1: Dun. Pero okay po yung ano, karinderya doon. Maraming choices. Mura siya.
0: Mura siya. Dito ka na lang sa karinderya.
1: Huwag mo nang... Pagka umaga po kasi ano.
0: Sarado.
1: Yun, hindi po. Lunch lang siya, lunch. Pagka umaga, tas hapon, merienda na. Doon lang yung mga choices. Tapos, mahal din ang mga price.
0: Mahal din ang price. Ano? First price? Second price? Ganyan?
1: Kung ganun lang, pwede eh.
0: Anyway, basta ang importante ay may nakakainan, malinis, diba?
1: Ano po yung lamesa namin? May nakalagay pa doon na ano? Ang dito? Lilisin ka po dapat. May nakasulat talaga doon. Tapos, yung iba, pagtas gamitin yung table... dumi. Parang kumain ni bata eh. Kaya dami nag-ano. Kasi may nakalagay na babasahin na lang. Tapos bawal din tumambay po. Kailangan nakain ka lang. So pag lunch talaga, ubusan ng upuan. Eh yung iba, mga nagme-makeup, mga natutulog. I mean, kainan siya eh. Wala kaming maano. Kasi nag-ano kami noon, sabi namin, kain muna tayong canteen bago tayo mag-library.
0: Ay, kasi naman ang kinakain nyo, canteen.
1: Ay, kasi po, paglalabas kami pa.
0: Hindi, sabi mo kasi kain tayo ng canteen, kaya medyo mahirap.
1: Kain sa ulam.
0: Kain muna tayo sa canteen.
1: Kumbaga may plan pa kami na ayaw na naming lumabas kasi mapapalayo pa. Yung iba mga nakatambay na lang.
0: Siyempre, talagang ganun. That's the freedom of choice.
1: Meron nga pong may nag-post. Nire-reklamo yung mga ganun.
0: O, dapat lang. At yun naman mga estudyante, dapat ngayon pa lang as early as your college years, you must be sensitive to the needs of others. Ganun yun eh, di ba? Hindi yung ang alam mo lang yung pangangailangan mo.
1: Tsaka dapat ramdam nila, marami eh. Tapos natambay sila.
0: Ramdam nila, dapat maraming gustong gumamit ng ginagamit mo. Kaya dapat maging considerate ka at kumbaga ay maging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba. Ayun. Para naman ang sa ganun, happy lahat kung pwede, no? O happy ang marami. Okay? Ayun. So, kumbaga sa iyo, as usual, ang mga bagay-bagay. Pero, dito sa ating inaabangang impeachment ni Vice President Sara Duterte, inilaglag na ng prosecution team ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang Article 3. Ang Article 3 po ay inaakusahan si Vice President Sara Duterte na umano ay nanuhol ng mga empleyado ng empleyado at official ng Department of Education sa panahong ang Vice Presidente ay siyang concurrent secretary ng Department of Education. Sinabi ng prosecution na mas gugustuhin nila na isumite sa ombudsman ang mga ebidensyang hawak nila sa Article 3 upang mas mapanagot ng ayos ang Vice President at tiwala ang prosecution na mas sobrang lakas na ng kanilang mga ebidensya na nagbunsod para ilaglag na nila yung Article 3 at ipaubaya na sa ombudsman ang pagkastigo sa Vice President.

0: Yun. So, tatlo yung artikulong inaakos sa ngayon sa Vice President, yung pananakot sa unang pamilya, yung kay Presidente Marcos sa kanyang asawang si Liza, kay Speaker Martin Romualdez. At in fact, mayroon ng kasong nakasampa dito na may kinalaman dito sa Vice President. Yung pangalawa, yung unexplained wealth, yung hindi may paliwanag na yaman. At ang pangatlo ay yung maling paggamit ng confidential funds na pinagkaloob sa kanya noong siya ay secretary pa ng Department of Education. At parang nawala pa, papi. Okay ba? Iyon. Tiwala naman ang prosecution na titindig ang kanilang mga ebidensya, titindig ang kanilang mga nakalap na ebidensya laban sa Vice President, kung kaya napagkaisahan na lamang napabayaan na si Ombudsman ang umusig sa Article 3 o yung panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa mga kawani at opisyal ng Department of Education. So sa Martes po, inaasahang matatapos na ang pagpipresenta ng prosecution at titigil muna yung mga trials upang mag-focus ang mga senador para sa budget ng 2027 na nakakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ganun po kahalaga ang ganun po kalaki ngayon ang budget ng Pangulo ng Pilipinas, 7.2 trillion pesos. At trillion ang usapan, ha. Dati billion, ngayon trillion na. Miss Jessa, siguro sa panahon mo na dadating sa zillion ang budget ng ating bansa, no? Pero ganun pa rin ang mga problema natin, ganun pa rin ang mga kinakaharap nating issue kahit na palaki ng palaki ang budget ng Pilipinas. Imagine 7.2 trillion pesos ang ating budget sa 2027. Wow. Oras na natin, Miss Jessa?
1: 8:16 ng umaga.
0: 8:16 ng umaga. Sige, pasadahan natin yung isang kwento balita mo bago tayo mapagalitan ni Director Papa P. Go ahead.
1: Paano nga kung hindi ka maintindihan sa oras na kailangan mo ng tulong?
0: Paano?
1: Parang ang masagot ang ganitong hawan. Natagumpay na nakompleto ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, school representatives, business establishment at iba pang stakeholders sa Batangas City ang Basic Filipino Sign Language o FSL training. Pinangunahan ito ng Office of City Social Welfare and Development Officer o OCSWDO, katuwang ang Philippine Registry of Interpreters for the Deaf Incorporate o PRIDI. Sa training, natutunan nga ng participants ang finger spelling, numbers, basic hand signs, at mga senyas na pwedeng gamitin sa everyday transaction, public services, at emergency situation. Ayon kay Social Welfare Officer T. Wilma Mandigma, malaking tulong ang FSL para mas mapabilis at maayos na makapagbigay ng serbisyo sa deaf and hard of hearing community. Dahil ang tunay na public service ay hindi lang basta pagbibigay ng tulong. It's also about making sure na naiintindihan at naririnig ang pangangailangan ng bawat isa kahit sa pamamagitan ng sign language. Patuloy naman ang Batangas City sa pagsulong ng inclusive at accessible na serbisyo para sa lahat. Dahil sa isang komunidad na tunay na nagmamalasakit, walang dapat maiwan dahil lamang sa paraan ng kanilang pagkipagkomunikasyon.
0: Yun, kaya saludo po tayo kay Ma'am Wilma Mandigma ng Batangas City Social Welfare and Development Office. Tama po yung ginagawa ninyo. Basic Sign Language at Filipino Sign Language dapat ang ginagamit. Dahil yun po ang batas natin sa Pilipinas, Filipino Sign Language. Kaya lang dapat yung mga advocate niyang FSL na yan ay may transition plan kayo na alam ng lahat. Kasi sa totoo lang po, mas marami pa hong gumagamit ngayon ng American Sign Language kesa sa Filipino Sign Language. Pero hindi ibig sabihin dapat pabayaan natin yon. Kayong mga advocates niyang Filipino Sign Language, dapat po ikuan, kayo ang nangunguna sa transition plan.
1: Ano pa po pala yung different language?
0: No? Yes, yes. Naku, marami.
1: Alam ka isa lang, like nakafocus sa English lahat.
0: English lahat, pero ngayon meron tayong batas na Filipino Sign Language. Oo, kaya nung kausap natin yung UP College of Linguistics, sabi ko, ba't din yung isali yung sign language as one of your mandatory learnings, no? Pag dumaan sa inyo. Kasi sign language is another form of language. Ha? So, okay. So, magbabalik po kami para sa huling bahagi ng inyong back-to-back kontahan dito sa GV 99.9. Ito po si DJ Ronnie kasama si Miss
1: Jessa.
0: At ang ating cellphone number
1: ay 0926-079-8708.
0: At ang ating Facebook account ay
1: GV 99.9 FM.
0: Magbabalik po kami. This is GV 99.9, your good vibe.

0: Attention Grade 6 students! The Philippine Science High School, Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of Grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
1: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo. Normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? Oh, ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
2: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat. It is now 8:30 in the morning. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayong family planning para sa lahat.
3: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
5: Oo naman, para maging tagapagligtas ako!
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
5: Oo! Ayaw ko na!
6: Hala! Joke pala yun!
7: DJ, pasang request naman po!
8: Hello po, pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
11: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
11: Request ka na!
10: Nakaradyo ka pa ba?
11: Baka DJ Ronnie yan.
6: Baka DJ Ronnie yan.
10: Baka DJ Ronnie yan.
12: Baka DJ Ronnie yan.
10: DJ Ronnie.
13: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GV99.9, your Good Vibes. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes. Nasa huling bahagi na po tayo. Ang bilis ha. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating lingguhang kwentuhan, ang ating back-to-back huntahan. Diba? Siyempre, tayo po ay iinom ng tubig. Yan, okay, para masaya, diba? Ngayon, ay napag-usapan na ho natin kanina kung ano yung darating ngayong linggong ito at sana po ay talagang kayo ay handa na. Ha? Akalaan nyo yung impeachment matatapos na, no? 37, 38, 39 days ang kinailangan ng pro o kakailanganin ng prosecution para inilahad yung tatlong artikulo. Article 4, Article 1, tsaka Article 2. Ang sabi ng prosecution po ay malakas na daw yung kanilang ebidensya at Parang sa kanila po ay siyempre sila yung prosecution, abay conviction ang ibig sabihin noon kay Vice President Sara Duterte. Samantalang sa side naman po ni Vice President Sara Duterte, sabi niya humanda kayo. Eh kayo pa lang yan eh, prosecution pa lang, hintayin niyo kami. Ayan. So pagkatapos po ng budget deliberation, siguro bandang November na yon, eh papasok naman po ang defensa para sa kanilang side of the story. Ayun ang abangan natin. Yun ang magandang ano. Ako, mas excited ako sa pa... Ngayon ako mas excited sa defense. Kung paano nila babasagin yung ayon sa prosecution ay madaming ebidensya. Ha? Malakas na ebidensya na meron po ang nailahad ang prosecution. Kayo po, anong pananaw nyo doon? Anong basa ninyo? Sabagay, tayo na may... Hindi man tayo mga abogado, no? Pero marami naman pong nakinig at sa pinakahuling talapo ng mga nagtitingin ng ganitong mga viewers, eh, umabot naman po sa 70 to 75% ng mga Pilipino ang nanonood o sumubaybay din dito sa impeachment trial, no? Siguro napagod na rin tayo, no? Kasi pang ilan na ba to? Ang nauna dito si Erap, di ba? Si Erap. Pagkatapos yung kay Corona so far. Kay Justice Corona ng Supreme Court, no? Chief Justice pa yon at na-impeach. At alam niyo mo si Corona, si Justice Corona ay taga Batangas. Taga dyan sa Santo Tomas yun eh. Oo. At kaya po natanggalan ng committee itong si congressman, dating congressman at naging governor Hermilado Manlanas dahil hindi siya sumama sa boto sa majority. Kaya natanggalan po siya ng committee. Oo. At so far po, si Justice Corona ay hindi so far at natanggal po sa pagka Chief Justice si ano, si Chief Justice Corona at napatunayan yung kanyang mga ibinato sa kanyang alegasyon, ano, tanging isa po si dating Senador Miriam Defensor Santiago, si Senador Miriam Defensor Santiago nung nabubuhay pa ang isa sa mga bumoto laban sa acquittal o sa conviction ni Justice Corona ng Supreme Court. Oo. At ngayon po naman ay nakamatiyag ang bayang Pilipino. Ang bayang Pilipinas kung ano ang ebidensyang ibibigay naman nitong kampo ni Vice President Sara Duterte sapagkat sila naman po ang magkakaroon ng pagkakataon para ilahad sa bayan ang kanilang defensa sa tatlong artikulong ibinabato ngayon sa ating pangalawang pangulo na nakatanggap ng 32,586,000 votes samantalang ikamagay 9 million ang lamang ni Vice President Sara Duterte sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano? Ganong kaganda po at ka-unique ang kwento ng dating Uniteam ngayon po ay mga mortal na magkaaway. Oo. Basta ako masasabi ko lang dyan. Tama ang pili ng Malacanang kay Undersecretary o Undersecretary Claire Castro ang tagapagsalita ng Malacanang ngayon. May talagang ito ang pantapat kay Vice President Sara Duterte, ha? Eh mga nakuha nila dati mga malambot, pero pagka si Press Undersecretary Claire Castro ang dumali, talagang kaika-ika naman, ha. Napakahusay na babae, napaka-articulate at hindi na intimidate sa ating Vice President Sara Duterte. So kung merong lumabas na magandang subaybayan ang mga pahayag, eh yung galing kay Vice President Sara Duterte at yung galing kay Undersecretary Claire Castro ng Malacanang. Yan. yan ang mga nagsabong dito sa impeachment, no? Ano kaya ang ilalahad naman ng ating pangalawang pangulo sa kanyang defensa? Oras na natin, Miss Jessa.
14: 8:37 na umaga.
13: At sa atin pong huling kwento balita ngayong umaga sa inyo, alam po niyo na pag-usapan sa simula ng programang ito yung indigenous people, mga katutubo nating mga kababayan, no? At meron po diyang dito sasangkap ang ating dahil sa kalendaryo po ng Romano Katoliko na simbahan at ibang simbahang Kristiyano, ngayon po ay Mission Sunday. Mission Sunday. Sabihin, ito yung pag-abot ng ating mga relihiyoso sa ating mga naiiwang sektor sa ating lipunan. At isa nga po ang indigenous people na may ganitong kalalagayan. No, bagamat sinasabi po natin, sila ang mga orihinal na tao sa ating bansa, eh sila po ang naiiwan, sila po ang nagiging biktima ng mga hindi tamang paggamit ng kalikasan ng ating mga nasa kuno sibilisasyon. Oh, go ahead, Miss Jessa.
14: Yan nga po. So, alam niyo ba na millions of people around the world belong to indigenous communities carrying thousands of unique cultures, language, and tradition. Pero sa kabila nga ng malaking ambag nila sa kaysaysayan at pagkakakilanlan ng mga bansa, marami pa rin sa kanila ang nakaranas ng discrimination at pagkawala ng kanilang ancestral lands. Sa Pilipinas, October is National Indigenous People Month, isang pagkakataon para kilalanin hindi lang ang kultura ng ating mga katutubong kapatid, kundi pati ang mga problemang patuloy nilang kinakaharap. Itinatag din ng National Commission of Indigenous People o NCIP upang pangalagaan ang kanilang karapatan at itaguyod ng kanilang kapakanan. Ayon sa article, mahigit 200 indigenous people groups ang matatagpuan sa Pilipinas. At pero narito nga ang problema, may batas nga pero sapat ba ang proteksyon na ibibigay nito? Maraming indigenous communities ang nahihirapang kilalanin at formal na ma-secure ang kanilang karapatan sa ancestral lands. Yung process po yung is obtaining the Certificate of Ancestral Dominance Title. Habang naghihintay na natiling vulnerable ang ilang komunidad sa competing land claims at sa mga proyektong maaring makaapekto sa kanilang lupang ninuno. Pero kung hindi pa malinaw o formal na kinilala ang kanilang ancestral land rights, paano nila lubos na maipagtatanggol ang kanilang komunidad? Isa pang hamon ng kakulangan sa personnel, funding at logistic support ng NCIP na maaring makaapekto sa bilis ng proseso ng claims at pagkapatupad ng mga proteksyong nakasaad sa batas. Kaya ano nga ang dapat gawin? The article calls for faster and more affordable ancestral land recognition, better coordination among government agency. Hindi nga sapat na sabihing pantay-pantay ang lahat kung hindi naman maibabalik ang mga karapatang matagal nang itinagkait. Restorative justice means addressing historical displacement and exploitation while respecting indigenous laws, culture, traditions, and self-determination. Dahil ang ancestral land ay hindi lamang basta lupa o ari-arian, it can mean their identity, livelihood, history, and connection to their ancestor.
13: Yun. Napaka laman ng artikulo. No? Ngayon pala, Month of Indigenous People. No? At marami nga po, 200 komunidad, milyong tao din po ang affected nitong tuloy-tuloy na pang-mamaliil, pang-marginalize natin. Ano ba sa taga? Pag-marginalize nga. Pag-mamaliit halos sa ating mga katutubong kababayan.
14: So yung mga lupa po pala na, di ba po sa mga bundok, ang lalaki ng lupa nila doon, kinukuha ng government?
13: Oo, kinukuha ng government. Minsan, kinukuha rin ng mayayaman. Kung minsan, tulad ngayon, yung issue sa Kaliwadam, no? Yung issue na galit ang mga katutubo dahil gagawin na naman dam yung malaking bahagi ng kanilang tinutuluyan, pinaninirahan, at nanganganib na naman na ma-displace itong ating mga indigenous communities na nandyan sa baybandang Rizal. No? At hindi lang ito ang unang issue na gano'n. No? Ang sa atin lamang ay ito rin yung nagiging ugat ng tuloy-tuloy na pag-aalsa ng ating New People's Army. At ito yung ginagamit ng mga komunista na para mapasok nila ang mga mahihirap nating kababayan at sinasabing hindi kayo niintindi ng gobyerno, inaapi kayo, inaagawang kayo ng lupa, e alam lang ng gobyernong paglingkuran yung mga mayayaman, mga gano'n, ano? At dahil dito ay dire-diretso yung insurgency problem natin na meron tayo. Ito yung sa New People's Army, pero gano'n din po sa ating mga indigenous communities. Hindi rin masyado napapagtuunan ng gobyerno ang mga pangailangan po ng ating mga indigenous communities. Bagamat may gobyerno tulad ng Batangas Provincial Government, ng Batangas City, syempre dito rin po sa ating lalawigan in general, mababait naman tayo sa mga katutubo. In fact, meron nga ho mga community na nakalaan o iniitinalaga dyan sa Rosario, dyan sa Batangas City. At dito sa atin sa lungsod ng Lipa, tayo na may mababait. Mataas sa kahoy, tayo na may mababait dito sa ating mga kapatid na katutubo. Dahil alam po natin, alam natin yung pong sinabi sa Genesis sa Bible, di ba? Na ikaw ay nilikha para ikaw ang maghari sa lupa. Hindi naman po iniitsapwera doon yung mga katutubo eh. Pero bakit sa nagiging takbo ng mga pangyayari, bakit kailangan pa nilang magmakaawa sa ating mga dumayo lang sa lupa para sila mapanatili yung kanilang kultura, yung kanilang lingwahe, yung kanilang tradisyon. Pagkatapos sasabihin natin sila ay mga hindi kasali sa sibilisasyon. Eh sino ba ang nanggulo? Diba tayo naman ang kumuha sa kanilang mga lupang tinitirhan? Yun naman ang tunay eh. Yun ang katotohanan dun. Pagkatapos ang lakas ng loob nating agawan sila ng kanila. Bagay, ganoon naman talaga, Papa P. Halimbawa, kung maobserbahan mo, mas matapang pa yung dayo kaysa sa dinayuhan, ano? Mas matapang pa yung dating kaysa dinatnan, ika nga. Ang daming kaso niyan, di ba? Pagka bagong kasal, ano? Ay mas matapang pa yung dumating eh, kaysa mas matapang pa yung dapo kaysa sa dinapuan, di ba? So, ganoon din po yung nangyayari sa ating mga katutubong mga kababayan. Sinong mag-iintindi? Sinong mag-aalaga? Ngayon po ay ang sinisiguro ng ating pamahalaan, sila ay nakakaboto para naman maririnig din ang kanilang boses. Doon sa Australia, nung nandun kami, meron pong issue kung dapat bang pabotohin o isali sa Kongreso yung issue ng mga katutubo doon. Ano? Sapagkat marami din pong aborigines o mga katutubo sa Australia. Napakalaking issue din ho yan sa kanila. At ang malungkot po, ang sagot ng mga dumayo ay hindi dapat. No to the assimilation of the aborigines in Australia. Yun po yung nangyari. Nandun po kami nung nag-referendum. Marami po nang kampanya para sa yes votes, marami nang kampanya para sa no votes. At ang nanalo po, syempre, obviously, ay ang no vote. So hanggang ngayon po, ang mga katutubo ng Australia ay naghahanap pa rin ng kanilang lugar sa pamahalaan at sa lipunan ng Australia. Tulad po ng ginagawang paghahanap ng kanilang lugar ng ating mga katutubong Pilipino. Dahil sa marami po sa ating nasa pamahalaan ay hindi masyadong iniintindi o binibigyang atensyon ang issue ng mga katutubo. At meron po mga ilang protestanting samahan na may mga mission. May mga rin silang ministeryo para maintindihan ng mga katutubo na mahal din sila ng Diyos. Sapagkat ang dami hong isa sa mga ano kasi, isa sa mga katangian ng mga katutubo, marami silang Panginoon. Marami silang tradisyon na hindi po ayon sa turo ng Kristyanismo. Kaya marami na din pong mga grupo ng Kristiyano na umaabot sa kanila upang ipaliwanag sa kanila ang pagmamahal at ang pagliligtas ni Kristo sa buong mundo. Kaya siguro, wala man tayong magawa doon, di man tayo makapag-ambag, huwag naman nating kutsain at the least, no? Pinakamaliit na magagawa natin, huwag nating kutsain ang ating mga kababayang katutubo. Kung ayaw nating bigyan ng kaunting limos, ay ituro natin sa pamahalaan na dito sa ganitong lugar ang daming mga katutubo, tulungan ninyo. Ayun, no? Para na sa ganon ay hindi naman po ma-left out, ma-cast out ang ating mga kababayan sa katutubo. Kasi kasali ho sila eh nung sinabi ni Lord na kay Adan na ikaw bahala sa buong mundo, ikaw boss dito, ha? Diba? Hindi naman po sinabing hindi kasali yung cultural minorities eh. Hindi kasali yung mga, huwag mo isali yung mga katutubo, wala namang ganun pong sinabi eh. Kundi ang maliwanag po ang utos, ang bilin ni Kristo. Ang bilin ng Diyos kay Adan nung nilikha ang tao, ikaw ang maghari sa mundo. Ha? At kasali po dyan ang lahat ng tao, hindi lamang yung mayayaman, hindi lamang yung nasa kapangyarihan. Kaya yun po ang mensahe natin sa linggong ito, isali ang lahat. Kung gusto nating magkaroon ng tunay na pag-unlad sa komunidad, gawin po itong inklusibo, gawing accessible, gawing para sa lahat ang lipunan na ang bawat isa ay may tinig, pinakikinggan, at kung anong kaya, ibinibigay ng pamahalaan. Oras na natin, Ms. Jessa?
14: 8:48 ng umaga.
13: Okay, so sa ganyan pong spirito, mga kapatid, mga kabibes, ay iniiwan po natin ang ating back-to-back kontahan. Walang hanggang pasasalamat po kay Ginoong Manigalang, kay DJ David, kay Sir Kiko, siyempre kay Papa P, at sa lahat po ng staff ng GV99.9, hanggang sa susunod pong linggo, ang inyong official weekend date. Huwag niyong kakalimutan, huwag niyong di pakikinggan ang inyong back-to-back huntahan kasama si Miss
14: Jessa.
13: And this is DJ Ronnie saying, please love and serve God first, best, and most. Don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Ito po ang GV99.9, your good vibes.

0: Slowdown Sunday on GV99.9.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzon Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo!

0: Grade 6 students. Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, Mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
5: More loving, more caring.
4: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
6: Barangay Marawi.
4: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
7: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Ay, pisa-pisan.
10: Ah, pisa bakit?
9: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
10: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class ko.
9: Pero, di ko nahihinto.
11: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pala yun.
13: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
14: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
13: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
14: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
12: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
15: This is Barkada
16: Vibes!
17: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
14: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
4: GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: Parang Gardain! Parang Gardain!
8: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
7: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
8: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
7: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
10: Alam mo ka! May kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
11: Ha? Bakit?
10: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
11: Ay siya, sino ganyan?
10: Si DJ Ronnie.
12: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
13: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
10: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back to back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV99.9, your good vibes!
14: 75 days before Christmas, make your Christmas shine brighter with GV99.9, your...

0: Timeless Songs and Treasured Memories on Sunday Golden, Melodies on GV 99.9.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo, ay kay Guanzan tayo!

0: 99.9. Yar, good vibes.
1: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
2: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
1: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
2: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
1: Pero, bulol ka!
3: Ayaw ko na!
4: Hala! Joke pala yun!
5: Wow! Sabado na!
4: Wow! Gusto ko to!
5: Ay, siya! Ganado na naman ako!
6: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
7: Magandang morning sa ating mga kabanding! Ang inyong raketerong DJ, my name is DJ Joey Boy!
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan!
7: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan
6: tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 AM hanggang 3 PM sa programang Bida ang Ganado!
8: Sabado ganado!
6: Ay nakaw! Ganado na naman ako!
7: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station GV99.9 Your Good Vibes!
6: Ganado ka dito!
9: 75 days before Christmas, make your Christmas shine brighter with GV99.9, your...

0: on GV99.9.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Ay, paring dayo, paring dayo.
3: Ah,
2: pahayag ka, unlimited ang pera mo.
3: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
2: Pero, utang with interest.
4: Ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
7: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Ah, may kapera ka pa yung galit. Paano kung gusto mo na magkabalik pero hindi mo may iwas ka ng lahis? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero
8: kasman? Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
9: Eh, di makijam with DJ Ya!
6: Ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work.
9: Dahil sa kanya, siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
6: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
9: Sa programang, ang tanong.
10: Ala eh, paano?
9: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
6: Only at your number one good vibe station at GV99.9. Your good vibe.
5: Paano nga yun?
11: 75 days before Christmas, make your Christmas shine brighter with GV99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: Thank you. Mr.
1: DJ. Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Santos.
1: Ang Tipo Kong Lalaki by DJ Alvaro. Only here at GV 99.9. Your good vibes. It's 1:10 in the afternoon. At kasakasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyo makakapiling hanggang alas 4 po tayo ng hapon. And we'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today na talaga magpapaalala sa inyong nakalipas sa pag-ibig na minsan ay nagpangiti at minsan ay nagpaluha sa ating lahat. So, sa mga hindi pa nananghalian dyan, ating mga ka-good vibes, sabay kumain na kayo ng inyong pananghalian. It's already 1 p.m. past 1 p.m. at talaga naman, baka malipasan na kayo ng gutom, mga ka-good vibes, ha? Bagong papalipas ang gutom. At sa mga kumakain dyan, samahan nyo ako. Ano mang ginagawa, kumakain ka man ng pananghalian, ikaw may nagmimerienda. Oo, isabay mo ang programa ng GV99.9 para lagi kang good vibes. Sa mga certified cantateros natin dyan na nakikinig sa buong Mega Batangas and beyond. Kaya maraming salamat po. Ang dami nating listeners sa bayan ng Ibaan. Oo. Ang dami nating mga avid listeners dyan. Binabati natin ang happy listening si Sir Vincent Trial ng Ibaan, Batangas. Oo. And also si Ma'am Jane Casas. And also kay Ma'am Joyce Alvame. Nakikinig din po sila sa atin ngayon. Kaya magandang araw po sa inyo. And also sa lungsod ng Lipa, sa 72 Barangay sa Propaceti na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat, and I hope you'll be enjoying the music that we'll be playing. At sa ating mga lover boy, ang mga minamahal natin, nagwagwapuhan mga drivers na pumapasada ngayon, magandang afternoon po sa inyong lahat. Huwag kakalimutang kumain ng tanghalian. At sa mga pogi nating mga security guards na naka-duty ngayon, gising pa ba kayo? Oo. Dapat ay mag-unat-unat ka dyan, Kuya Guard. Baka mamaya ikaw maya-maya ng konti tulog na, ha? Oo, ayan. At abangan nyo po, mga ka-good vibes, ang ating

A song by Dan Fogelberg, Longer, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik mong muli ang inyo nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako inyong makakahuntahan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. And I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today. Puro mga usaping pag-ibig tayo. Longer, awitin ni Dan Fogelberg. Bakit kaya gano'n na mga ka-good vibes? Laging pag nagmamahal tayo, oo, masaya. Nakakakilig. Pero at the same time, parang hindi rin tumatagal. At nakakaramdam din tayo ng sakit. Bakit kaya ganon? Kailangan mo pang masaktan tuwing magmamahal ka. Tuwing nagmamahal, laging may sakripisyo. Hindi na lang puro laging saya. And that's the reality of life. Love is not just a

0: Radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Slow Down Sunday on GV 99.9.

0: TV 99.9, your good vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.
5: Sometimes, you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV 99.9.

0: A song by Alex Cooper, Alice Cooper, I'll Never Cry. Only here at GV99.9, your good vibes. 2:27 in the afternoon. At kasama nyo pa rin, the one and only DJ Papa Joe. At ako yung makakapiling hanggang alas 4 po ng hapon. I'll Never Cry. Bakit nga tuwing umiibig tayo ay hindi maiwasan na minsan ay mapaiyak at malungkot? Bakit kaya? Bakit lagi na lang may umiiyak at nasasaktan? Ganun ba talaga ang pag-ibig, mga kagotos? Parang ang panahon natin ngayon, ano? Minsan hindi mo maintindihan. Minsan akala mo uulan. Minsan naman, tirik na tirik ang araw. Ang hirap unawain. Ang hirap maunawaan at intindihin. Pabigla-biglang pagbabago. Mawawala ang ulan. Sikat ang araw. Ang pagmamahal, minsan ganyan na rin. May pagkakataon na sobrang init ng pagmamahal sa iyo ng taong pinaglaanan mo ng lahat. Binigay mo ng buong-buong iyong sarili. Hindi ka na nagtira. And then, sa isang iglap na lamang, sasabihin na lang sa'yo, ayoko na. Sasabihin sa'yo, hindi na kita mahal. And then, she will leave you. Iiwan kang mag-isa. Iiwan kang mag-isa sa dilim.
1: Ayoko na.
0: Iiwan ka sa ere.
1: Aray ko.
0: Ba't kaya may mga ganon tao, ano? Matapos ang lahat-lahat. Yung tipong parang wala lang nangyari. Pero, ganon talaga ang buhay, mga good vibes. Masakit. Pero totoo. Na pag nagmahal tayo, hindi na tayo umaasa na babalik sa atin yung pagmamahal na binigay natin. Ang mahalaga, minahal natin yung taong yun at doon pa lang sa pagkakataong yun ay masaya tayo kahit we don't have any assurance at all. May babalik sa atin ang pagmamahal kahit na magmukha tayong tanga at magmukha tayong baliw. So I'll be playing a song by Madonna, Crazy For You. Only here at GV99.9, your good vibes.

0: Bakit right pad ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Choy, payag ka. May kapangyarihan ka na kuryente.
11: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
10: Pero may bill ka pa rin buwan-buwan.
12: Ayaw ka na.
13: Hala, joke pala yun.

Aubrey. Only here at GV99.9, your good vibes. 2:15 the afternoon. At kasama niyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programa, Sunday Songs and Letters. Talaga nga naman, ano. When every time we hear an old love song, marami tayo na alaala, no? Mga lumipas na pag-ibig. Mga nagdaang matagal nating pinahalagahan. Matagal nating kinipkip sa ating mga puso. Ang pag-ibig na kinakala nating forever na. Pero minsan, hindi pala natutupad ang mga pinapangarap nating pag-ibig. Hindi pala laging may happy ending. Sana sa totoong buhay, para na lamang fairy tale, ano? Kung saan

hindi laging happy ending ang kinatalabasan. Kaya dapat every time na tayo magmamahal, lagi nating ihahanda ang ating sarili. Lagi tayong handa kung ano man ang mangyayari. Bukas ang ating isipan. Kung kaya bang ibalik ang pagmamahal na ibinigay natin ng buong buo? O kaya ba tayong yakapin ng taong mahal natin? At sabihin, hanggang huli, tayong dalawa. Magkasama. Magkayakap. Magkasangga. Hanggang huli, walang bibitaw. Walang susuko. Hanggang huli, kahit anong pagsubok, ako pa rin, ikaw pa rin ang pipiliin ko. So with that, I'll be playing a song by Dindong Abansado. A song, Basta't Kasama Kita. Ang sarap pakinggan, ano? Basta't Kasama Kita. Only here at GV99.9, your good vibes.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. 30
2: anyos na tayo mga ka-vibes!
3: 30 na tayo mga ka-vibes!
4: 30 years na ang GV99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
3: GV99

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

A song by Christian Bautista, Beautiful in My Eyes. Only here at GV99.9, your good vibes. 3:15 in the afternoon. At kasakasama nyo pa rin ang inyong abang lingkod, DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At talaga nga naman, ang pag-ibig ay nababago ang lahat. Kahit na merong kapintasan, even though nakikita na natin ang mga weaknesses ng ating minamahal, kahit na nakikita at sinasabi sa atin ang ating sariling, even ating sariling pamilya, ang mga weaknesses, mga flaws, imperfection ng ating iniirog, she will always be beautiful in our eyes. And ganun talaga. Ewan ko ba, parang siguro nabubulagan ang tawag nila. Parang wala na tayo nakikitang masama, hindi natin napapansin, or hindi lang natin binibigyan ng panahon na pansinin ang mga weaknesses ng taong mahal natin. Dahil mahal nga natin eh. Kahit nasabihin ng iba, ano ba naman yung minamahal mo, Papa Joe? Pagkatamad-tamad naman yan. Ay wala, mahal ko. Oo. Hindi yata naliligo yan, Papa Joe. Pero, sabi ko, those small things, hindi natin pinapansin pagkamahal natin ng isang tao. Kumbaga eh, napapagtakpan yun, pinupunan yun ng dahil sa ating pagmamahal sa kanya. And that's love. But for me, true love will do what is right. Ano yun? Pag may nakikita tayong mali, itinatama natin ang ating taong mahal. At pag tinama natin yung tao nating mahal, doon nag-grow tayo as a person. Tinatanggap natin ang ating kahinaan, and at the same time, once na tinanggap natin yung kahinaan ng taong mahal natin, we can tell them ano yung nakikita natin di maganda, and they can improve and work things out. And for me, that's true love. Hindi yung tipong laging puro lambingan, puro sweet words. Hindi ganon ang pagmamahal, mga ka-good vibes. Ang totoong pagmamahal ay nagsasabi ng totoo. Sinasabi mo ang totoo kahit na minsan hindi kaya-ayang pakinggan. Kasi masakit. Masakit tanggapin ang flaws. Masakit tanggapin ang kahinaan. So I'll be playing a song by Peebo Bryson. Love always finds a way. Only your GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Bossing!
1: Oy, Bossing! Magandang umaga!
0: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
1: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
0: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahalakot na saktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

A song by Bee Gees, How Deep Is Your Love? Only here at GV99.9, your good vibes. 3:53 ng hapon at kasakasama nyo pa rin ang inyong abang lingkod, si DJ Papa Joe. Aww. Sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At talaga nga nang napakabilis ng oras, mga ka-good vibes, ano? Oo. Ang pag-ibig ba'y talagang may sukatan? Isang katanungan sa awitin ng Bee Gees, How Deep Is Your Love? Meron ba talaga tayong pamantayan kung paano dapat magmahal? At gaano katagal ba tayong dapat magmahal? Para sa inyong abang lingkod, ang tunay na pagmamahal ay walang sukatan, walang pamantayan, at hindi nag-aantay ng kapalit. Ang tunay na pagmamahal ay isang pagpili. Pagpili na manatili. Nasamahan, hawakan ang mga kamay ng taong iyong iniibig. Kahit ano pang mangyari. Kahit ano pang pagsubok ang dumating. At kahit anumang imperfections, flaws, or weaknesses ang makita natin, hindi yon magiging dahilan para huminto ang pagmamahal natin sa bawat isa. Bagkos, ito'y magiging inspirasyon pa na magpapatatag sa ating pag-ibig sa taong ating minamahal. So with that, maraming salamat sa ating mga listeners na sumubaybay sa loob ng 3 oras ng ating programa. Maraming salamat kay Sir Vincent Real. At maraming salamat sa Perez family na nakikinig sa atin. And also kay Ate Del Villasor ng Lipa, Batangas, Barangay Bulbok. And also sa Barangay Uno ng Lipa City, sa ating mga katropa dyan, maraming salamat. At sa Lipa City Public Market na lagi nakatutok sa atin, sa mga inamahal natin mga drivers at mga SG na nakatutok, maraming salamat po. At magkita-kita po muli tayo next week, Sabado, alas 6 ng gabi, sa programang Saturday Night Jam, at tayo mag-party-party to the highest level. At pag Sunday naman po, ay alauna hanggang alas 4 sa Sunday Songs and Letters, at tayo magkasiyahan muli. So with that, maraming salamat. And for my last song, I'll be playing a song by City. Para sa akin, you know, kung kanino tong kantang to. Alam mo na kung sino ka. And also, binabati natin before tayo magpaalam. Happy listening kay Miss April of Rosario, Batangas. I hope you're listening. And nakikinig din sa atin ang Perez family ng Ibaan. Maraming salamat po. Bye-bye! God bless you!

0: That song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. It is now 4 in the afternoon. That time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.

0: May kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
1: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Bossing!
3: Oy, Bossing! Magandang umaga!
2: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
3: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
2: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
4: Ayoko na.
5: Hala? Joke pala yun?
6: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
7: Every letter carries a story.
8: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
7: A love that questions. A heart that is hurting.
9: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
7: A decision that is not easy.
10: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
7: Love should never make you feel second.
8: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
7: Let us talk about your story.
8: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
7: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your Good Vibes.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
3: Kayo ay nakatutok sa GB
1: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
3: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
1: patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
1: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
0: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
1: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
3: Bongga!
4: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
3: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitising.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Uy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
3: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
5: Oo, ayaw ko na.
6: Hala, joke pala yun.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.

said na said ng anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa rin malaman mong sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi ka patawaran ng aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso, sapagkat ikaw ang tunay kong minamahal. Ang pag-ibig raw ay pangarap, kaya sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal, at pagsasaluhan natin ang walang kahulilip na kaligayahan sa dako paroon.

0: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
1: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
0: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
2: Oo, ayaw ka na!
3: Hala! Joke pala yun!
4: Bize? Pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Timeless kundi man classics on GV99.9.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
2: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
2: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes with

Evening Serenade with Timeless Kundiman Classics on GV 99.9. Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: DJ Robby!
4: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your Kavibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa

0: tayo ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B. 30.
2: 30, ayos na. Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako Marako. Po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV 99.9.
3: GV 99.9. 30 anyos.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
6: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB999.

0: GB 99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: GB 99.9.
3: Trentahin na!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ba? Pagami.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.1.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.1.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Maraco.
4: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Trentahin na!
1: Dance.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Mm-hmm.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes. Let's go.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: you. Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
2: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
3: mula sa mainit na palitaan.
4: Kayo ay nakatutok sa GV.
5: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
4: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
5: Patuloy ang para sa detalye ng
2: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
2: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
7: DJ Frankie
2: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: have you.
1: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
2: Ipapagami!
3: Baka DJ Robby yan.
4: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
3: Robby! Robby! Robby!
0: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa month.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes!

panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: visit them at Malabanan Building, Piburga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Basta Blessing Pharma, kalidad at abot kaya!
1: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: mula, kara mula. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mula, mga kaway. Sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Rico
7: Marako. Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
7: Good vibes, 30
5: anos. GV 99.9.
4: GV 99.9. 30 na.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
2: Choy, payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
3: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
2: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
4: Oo, ayaw ka na!
5: Wala! Joke pala yun!
6: Good vibes morning, Nanay! Good vibes morning, Manong Chuper! And good vibes morning, Kumare!
7: Talagang good vibes morning! Dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na pantaan.
6: Kayo ay nakatutok sa GV
8: Panita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
6: Panukalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying.
8: Patuloy ang para sa detalye ng
7: hanggang sa umagandang kwentuhan.
6: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
7: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
9: DJ Frankie
7: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.

6:54 a.m. on the clock. Born This Way by Lady Gaga. Happy Monday sa lahat na nakikinig sa ating radyo ngayong umaga. My name is DJ Francie. At manatili kayo ngayon. GV99.9 para sa Good Vibes Music. Sasamahan ko kayo ngayong umaga 6 a.m. to 9 a.m. Nag-isang Good Vibes Morning. Enjoy the Good Vibes Music.

0: song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

sulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorsiklo ay kay Guanzan tayo!

0: DJ Frankie
1: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes
2: DJ Frankie DJ Frankie
3: 7:32 AM on the clock, Philippine Standard Time. Happy, happy Monday. Makulimlim na panahon. Alamin natin kung bakit makulimlim ang panahon, maya-maya lamang. At binabati ko muna ang mga nakikinig ngayong umaga sa ating programang nag-iisang Good Vibes Morning sa umaga. At ito si Sir Brian Belandres, no? Ang aga nag-message. Good morning, DJ Frankie. Good morning din sa iyo, Sir Brian, at pati na rin sa mga nakatambay sa ating ano, sa ating online streaming platform na GV999.live. Good vibes morning po sa lahat sa inyo diyan. And yeah, batiin natin sila, no? Si Nathan papasok na sa school. Sabi niya, "Good morning, DJ Frankie." Papasok na sa school ngayong Monday. Ayan, surprise. Ano daw? Nung Friday, wala daw silang pasok. Ngayon naman, Monday. Ayan, happy Monday, Nathan. Take care going to school. And sa mga naghahatid sa trabaho, sa school, ay good vibes morning po. Do your best today. Kasi if hindi, sayang naman. Nabigyan ka ng chance today to do your best. And hindi nakakapagod yun when you think about the purpose of why you're doing your best. For example, it's for yourself, for your family, for your future. Yan talaga ay may kalalagyan ang iyong pagiging masipag at hardworking, though sometimes hindi kailangan mag-work hard, mag-work smart. O, diba? Uy, words of wisdom talaga yan, ha? Natutunan ko yan sa isa sa aking mga mentor. Sinishare ko sa inyo ngayong umaga. Para lahat tayo okay, lahat tayo matalinong gumawa. Work smart, mga ka-vibes. Minsan kasi working hard, it's there. Kailangan pa rin siya, but we also have to work smart. For example, ba't natin sinasabi to? Baka kasi may processes ka na repetitive, tapos pwede mo naman palang gawan ng mas magandang proseso na makaka-work smart ka. Well, that's very general what I said. Pero yun, work smart. Pwede na rin, work hard. Sige. Kasi kung masisipag tayo mga Pilipino work hard and work smart. But anyway, para sa ating weather update, mga ka-vibes. Uy, ngayon, World Arthritis Day sa lahat ng may arthritis sa inyo. Aray mo. Pero nandyan po ang Lipamedics Medical Center sa Lipa City para sa ating mga healthcare needs and mga appointment kung gusto yung magpa-executive check-up. May mga promotion and packages sila dyan. At tawagan nyo lang ang 756-1190 or pwede nyo bisitahin ang kanilang Facebook page na Lipamedics Medical Center, ang Instagram nila at Lipamedics Medical Center. And pwede nyo rin to bisitahin ang kanilang website na lipamedics.com. And dun sa ano nila, sa Facebook page nila, meron dong mga schedule, may mga nakapost, nakapaskill dun yung mga promotions nila, and pwede ka rin mag-chat dun sa Facebook page na yun. But anyway, balik tayo sa ating mini balitaan, no? GV Balita Express pa rin to, pero kwentuhan lang tayo, mga ka-vibes. Walang ano ngayon, walang sineselebrate na working day or walang national holiday, pero October po ay National Indigenous Peoples Month. At ito'y naproklama under 1906. Ayan, so Indigenous Peoples. And Museum and Galleries Month ang October. So, i-appreciate natin yung mga galleries, mga museums na nakikita natin. Especially if meron dyan sa lokal. For example, sa Taal, maraming ganyan eh. Taal, Batangas. Tapos dito sa Lipa, meron din. Sa Batangas City, meron din. That's what I know of for now. Sa San Pablo, nung nakaraan, may napuntahan ako. Pero, ayan mga ka-vibes, let's appreciate it and i-share natin sa mga mahal natin sa buhay, sa friends, sa family natin, para ma-appreciate din nila. But anyway, I think today is, ano, yung special non-working day for Talisay. Tingnan natin. Talisay. Kasi, bakit Talisay? Special. non-working holiday. Bakit non-working holiday? Dahil sa ano? Sa yung battle. Oo nga, yun nga yun, yung Battle of Batangas. Sa Proclamation number 1466, it is to commemorate yung Battle of Batangas. Ayan. Nung February 10 lang siya na ano, na-declare na non-working holiday ngayon dapat sa Talisay. I think it's fiesta. Ayan, Talisay, Batangas. But anyway, wala pong ano, wala pong storm. Pero meron pong kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat over Calabarzon. Wala pong tropical cyclone sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung matitingnan natin, kahapon pa lamang ng gabi, medyo maulan sa ating lugar. Pero wala pong bagyo. Ito po ay localized rains and thunderstorm lamang. And syempre, magdala pa rin po ng payong, jacket, sombrero. Lalo na po sa mga anak ninyo or sa mga inaalaganin yung napasok sa school. Minsan kasi mainit sa labas, di ba? Tapos pagpasok sa classroom, yung iba naka-aircon or medyo mataas ang, ay mababa ang temperatura, biglang lalamig. Ay dalhan nyo na rin ng jacket just in case, ano, para pag lalamig sila, hindi man sisipunin. Tapos yun, at punta tayo sa Taal Volcano. Ang Taal Volcano po ay nananatili sa alert level 1. Kasunod ng pagtutok nito na minor eruption noong Thursday. Inaabisuhan po na mag-face mask ang mga taga Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal. Dahil mga ka-vibe syempre, parang sila din yung nakaramdam ng minor na ashfall netong nakaraang Thursday kasi nagka-minor Piatto magmatic eruption. So yun mga ka-vibes, abangan natin yung mga ganun bagay. At once again, binabati ulit natin ang mga nakikinig ngayong umaga. Hello, good vibes morning sa inyo mga nakikinig sa ating radyo, sa online streaming platform, pati na rin kahit saan pang lupalop ng mundo. And ito, ang Senate po ay pansamantalang pinos ang impeachment trial ni VP Sara Duterte at dahil magpo-focus muna sa proposed 7.2 trillion para sa 2027 budget. Ayan, itong budget na to, sana mabantayan 7.2 trillion pesos, mga ka-vibes. At ang trial po ng impeachment trial VP Sara ay mag-resume sa November 9. At punta naman tayo, mga ka-vibes, sa ating update para sa international. Oh yan, international, no? Lumindol ng magnitude 7. Tingnan natin, mga kapay. 7.7 sa Panama. Yung cathedral nila nag-collapse. Pero yung tsunami warnings ay nag-trigger na rin. Ang Panama po ay medyo malayo sa Pilipinas. Tingnan natin. Yan, nasa Central America siya. 7.7, kung may mga kamag-anak kayo doon, mga ka-vibes, ay tingnan natin. I-check on them, ano, check on them. And anyway, ayun lamang ang update ko sa inyo, mga ka-vibes. Walang bagyo. At syempre, manatili tayong, ano, secured and living our purpose in our lives. Para naman, okay's all right ang ating umaga. And ito, may i-share lang ako, ano, vibe sa inyo. Keep doing good kasi yung harvest natin. Mula sa Galatians 6:9, sabi dun, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. O yan, di ba? Keep doing good without giving up. Kasi yung harvest, mga ka-vibes, it comes in its season to those who don't quit. So, huwag tayong susuko, mga ka-vibes. Monday morning ngayon, I declare and speak blessings sa inyong linggo. Ngayong linggo. O, oh, diba? Gusto niyo yun? 7:41 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At magbabalik ulit ang ating talk time. For now, baliktugtugan tayo. Dalangin! By Earl Agustin, my name is DJ Frankie sa GB99.9, your good vibes.

0: gotta be. That song is brought to you by. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV 99.9.